Charles and Eddie, would I lie to you? Killing a lagosha, but I'm going to go to the girl, look at your John, Philip Falcosha, or Chago, you be 40 are Kington town or Kristen town, Killing a lagosha, metuzo, ye, the sumishu, Pajalafa, irrigable summitim, Tilitarido Tef, Rakarama Fellowbek, Tanakarama Fellowbek, Romero, Hara, Napillary, Tanakata, by a Kalam Fellowbek, or a station, it says our Tilitama to Rafa, returning to a tweak, Aragata, Jenny, Papa, Dibodor Naka, Wanderala, Emma Fellowbek, Kurkaral, Papa Chapedo, Premiership, Yaralo, Kama Fellowbek, and Arsan Karo, and Romeka Uriano, Rakarama Fellowbek, Fella, Rahal Melesi. Se ke dumelang gore bontsi ba rena belo ka batho ke re se dire gona fa re tloga re kgalemela taba ya batho ba ile gore ba sepela mashego a re gane ba bongwe ba re o tseba o ka se kgale gore ke sepela bashego ke tlo tswa kotsi ga gore batho ba sepela go bashego le nna ke tla bantšha kotsi ne fela se ke nyaka go se bontšha le go se laetsa ke gore ga re itlhokomeleng kudu ge re ya kara mafelo a beke kudu ka gele gore a tseba gore go buima kuru gona fa tapa go sepela mashego magagešo ga etebe a ebetebele gore re tloga re e tswalela re ntšhetša ka ntle mola ka go le lengwe taba ya ditlhorišo tša ka malapeng mo e le gore re tloga re gala re tloga re bontšha gore taba ya ditlhorišo tša ka malapeng ke se sengwe sa tlhoba boroko gore go nako tše dingwe madila ga seke wa dira gore ga oana oane le tlhogo mo e le gore tla feletša e le gore go o ntšha molekane wa gago kotsi o ntšha bana ba gago kotsi seo se tloga e le se sengwe se e le gore gou wa tseba se kwiša botlhoko le go feta mola ka go le lengwe ke nyaka go bontšha le go laetša gape gore lena batho ba go nwa madila taba ya go nwa madila phatlhalatša le go nwa madila fetela go tlela tlhe re re ga re ephaeleng ka theko mafelong a beke rang ka gare gona kudu ka ge e le gore napele re ya ka gare ga nako tsela tša go tlhoba re keteka matswala a morena ebile gape le go amogela ngwa go moswa re re go re nyaka gore gore o amogela ba rena le lena gona fa se sengwe sa botlhokwa se ke nyakang go se bontšha le go se laetša fa se e le gore tloga re ebile re se gala gantšhise ke se direge mafelo a beke ke taba ya go kgwetša e le gore gom le ya mafelong a boithabišo le sa sepele le balekane ba lena e fela motho a fitlha fale o nyoko gogoiša bana ba bangwe gore taba eo ga re phele ka theko gape batse ba taba e ke bokobo kudu-kudu e bošaedi a e kgona a e re se ka ke raedi ya taba e matheletse wa radio tef kudu ka ge e le gore e tloga e le bošaedi le bokobo le go feta gomme eo ke e kgalago ebile gape ebile ke feleletša mo tabeng ya dikgalo tša mafelo a beke be ke nyaka go bontšha le go laetša gore magarebe ge letswa ka gae masogana ge letswa ka gae tlhelaelang le re botse le boleleng gore na e ka ba le gore le yakae gore ka gae ba kgone go tse ba rena e ka ba e le gore go diragala eng kudu ka gele gore go kotsi gore o fetsa o sepela o se ko bolele gore o yakae ge o ka tlagela ke kotsi mo o leng gona goba mo o ya go gona o tlatla o dira jwang gona fao fela re gobela gona fa gomme ka gore yalo re gatela pele re go tsena ka re gataba tse dipapa tse tla ba re lokang mafelong a beke a re thome ka dipapadi tse tla re loka go tšatši la lekgono re ketimela ka kwa France ka kwa League One re bona fa papadi ya setlhopha sa Arenas ba tla kopana fa le Marseille gomme ge reka kwa Germany Bundesliga Union Berlin ba tla kopana fa le Schalke gopola gore go papadi tša Serie A le tšona di ara loka mo e le gore setlhopha sela sa Venezia tla re kopana fa setlhopha sela sa Fiorentina gomme ge reka kwa Netherlands Eredivisie AZ Alkmaar ba tla kopana fa le William gomme ka kwa Spain Sevilla ba tla kopana fa le Valencia ke papadi tše e le gore go di tla ba dira loka gomme ge di tla ka kenona ge ya Aforika Borwa o tla gopola ga botse gore ge e le setlhopha sela sa Skukud United bana pele ba tšere leeto go ya ka kwa Cape Town go ya go kopana fa setlhopha sela sa Stellenbosch gomme re ketimela tšatšing la ka moswane ka mokibelo o thopa ka dipapadi tša ka kwa Premier League ka kwa England setlhopha sa Aston Villa ba tla etela fa ke setlhopha sela sa Nottingham Forest gomme setlhopha sela sa Bournemouth ba tla kopana fa setlhopha sela sa Brentford Chelsea e tla roka fa setlhopha sela sa Wolves ge le Crystal Palace ba tla kopana fa setlhopha sela sa Ipswich gomme Liverpool e tla roka fa setlhopha sela sa Fulham Tottenham Hotspur ba tla kopana fa setlhopha sa Everton ge le Arsenal e tla tša leeto go kopana fa setlhopha sela sa Sunderland re ketimela ka kwa France League One gomme setlhopha sela sa Paris FC ba tla kopana fa setlhopha sa Lyon ge le setlhopha sa Lorente ba tla kopana fa le setlhopha sa Tours lebala jang gore setlhopha sela sa Stuttgart ba tla roka fa setlhopha sela sa Monaco Germany Bundesliga Bayern Leverkusen ba tla etela fa setlhopha sela sa Astenberg gomme setlhopha sa Freiburg ba tla roka fa setlhopha sa Borussia Monaco gomme setlhopha sela sa
Hoffenheim ba tla kopana fa tlhopa sa Stuttgart, ge le tlhopa sa LASA Kon ba kopana fa le tlhopa sa Winded Brumen. Re ka kwa Italy Serie A, tlhopa sa LASA Juno ba tla kopana fa le Frosinone, go mo tlhopa sa LASA Lazio ba tla kopana fa le tlhopa sa AS Roma, go me Agri AS Milan, go me tlhopa sa Atalanta ba tla kopana fa tlhopa sa Cagliari. Netherlands Eredivisie FC 20 ba tla kopana fa le Den Haag, go me tlhopa sa LASA Ajax Amsterdam ba tla kopana fa le tlhopa sa LASA Stuttgart, ke ka mogolo go tloga dutsi ka gona, go mere ka kwa Spain Real Madrid ba tla kopana fa tlhopa sa Real Vallecano, go me tlhopa sa Osasuna ba tla kopana fa tlhopa sa Espanyol, go me ga rena per lebele di papadi tsa CAF Champions League, tlhopa sa LASA African Stars ba tla kopana fa le Manga Sport, go me ga tlhopa sa Orlando Pirates ba tla kopana fa tlhopa sa LASA Lacio, Sylvester bana Lacio Waves, go me engwe di papadi tse le gore go di gona tlhopa sa LASA Zamalek ba tla kopana fa tlhopa sa Port, gomme MC Alger ba tla kopana fa le setlhopha sela sa Ningelik, ke ka mogolo re tloga dutse ka gona, gomme ga re lebelela dipapadi tsela tsa PSL jere botla ba di kgatlhampana mo mafelong a beke yona e re tsena ka gare go yona, gopola gore tlhopha sa Polokwane City ba go amogela fa setlhopha sela sa Kaizer Chiefs ka kwa Old Peter Mokaba Stadium tsatsi la go sasa ka Bokibelo, gomme go lebelela ga botse gore go setlhopha sa Mamelodi Sundowns ba tla kopana fa tlhopa sa Chippa United mo mafelelong a beke, gomme ke lebeletse gore tlhopa sa Mazulu le bona ba raloka papadi ya bona, ke tsebe rena gore dilo tsaka di napele di kitima ka lebelo ka tsela e fela, se ke se tsebago gore tlhopa sela sa Mazulu le bona ba tla napele ba ya go raloka fa mafelong a beke le tlhopa sela sa Marumo Gallants, ge le tlhopa sela sa ba ke kitima le ka kwa go Motsepe Foundation Championship, gopola gore tlhopa sela sa Gomora ba tla raloka fa tlhopa sela sa Fort Hungry Lion ba tla roka fa le The Bees, le Rumo Lions ba tla roka fa le Real Native, ge le tlhopa sa Midlands Wanderers ba tla roka fa le tlhopa sa NWU, gomme Pretoria Pretoria University of Pretoria ba tla kopana fa le Orbit College, Venda Academy ba tla kopana fa le Abington City, ka mogolo re tloga di dutse ka gona, ke be ke lebeletse gore dipapadi tsela tsa DSTV Disc Challenge di tla raloka beke fela go bonagala ebe di shutishutswe bekeng ya go feta, tla roka gape ge re ka re ga FIFA break. Re lebella Sontaga Premier League, Coventry tla kopana fa tlhopa sa Brighton, gomme re ka raba fela beke a Manchester Derby, Manchester United tla kopana fa le Manchester City, gomme re ka kwa France PSG tla kopana fa le Brest, ge le tlhopa sa Lens ba tla kopana fa le tlhopa sa LASA Liments, gomme re ka kwa Germany RB Leipzig ba tla kopana fa le tlhopa sa Hamburger SV, Elversberg ba tla kopana fa le tlhopa sa Bayern München Gladbach, Italy tlhopa sa LASA Juventus ba tla kopana fa le tlhopa sa San Siro, gomme Napoli ba tla roka fa le tlhopa sa Bologna, gomme tla re ka kwa Sontaga tlhopa ka kwa Eredivisie PSV ya kopana fa le Sparta Rudom, gomme ge le tlhopa sa LASA Feyenoord ba tla kopana na fast pass sa Zweil, re ka kwa Spain La Liga Atlantico Madrid ba tla roka fast pass sa Real Sociedad, go megele fast pass sa Levante ba tla ko para fast pass sa FC Barcelona, go me Celta Vigo tla roka fast pass sa Malaga, ka mo go tloga dutsi ka gona, go me ga re lebelele fa gore ge re lebelela dipapadi tsa Champions League, go pala gore fast pass sa Pyramid ba tla roka fast pass sa Gomaya, go me fast pass sa Horoya ma tla kopana fa tlhopa sa Saurua, ke ka mogotlo ga dutse ka gona, Durban City ba tla etela fa tlhopa sa Rukinzo, gomme ke dipapadi tse di tlo ba raloka tsa CAF Confederation Cup, ga re lebelele dipapadi tse di tla ba di raloka tsa Premier League tsaka ke nonageng ya Aforika Borwa PSL, ke re ka gore yalo, gomme re lebeletse gore tlhopa sa Milford ba tla kopana fa le Richards Bay Welele, ba tla kopana fa le Golden Arrows, ge le Kruger e tla etela fa tlhopa sa TS Galaxy, na le wena re lebelele dipapadi tsa Motsepe Foundation Championship, Highbury ba tla kopana fa le Magazi Hope ba tla raloka fa tlhopa sa Cape Town City, gomme le hono University of Limpopo raloka fa dipapadi tsa bona tsa Varsity Cup, mo e leng gore go ba kopane fa le tlhopa sa University of Pretoria, go bjalo ke.

tati wa mehe anga lavi ku pfala xibelani. Anga lavi ku mbala miceka, anga lavi ku mbala xitsonga. Vona ku vuya joni a vhela nga ha swinene xibelani na ku mbala xo xilungu. Majistri na ku gembezana.

0: ditaba go Radio 10 re ya go sedimusha
1: ke ya go leboga neo motheletse thobela tse ke ditaba tsa iria pele tabagolo e reng ye e re mogatlho wa go thusa bana go bala dipuku wa na le bale o hlwele o thagotse lesolo la ona tikologong ya Thune lefelong la bana ba digotlane la Kamela Raphela fa o ba bego ba tlhotlheletsa bana go bala moetapele wa na le bale lebogang Dunster ore ba ikemišeditse go thwala bašomi ba tlaleletso bao ba tlo go phatlalatswa dikolong tsa dinagamagaeng go rutiwa barutwana le go ba tlhotlheletsa go bala o tswetse pele ka gore ba tlile go šomišana le kgoro ya thuto go netefatsa gore bana ba direlwa bogoba puku gore ba kgone go bala Dunster wa tlhaloša
2: o tlhagane bale o ya pele pele modimo a sa re rata re tlabe re na le ditlhaelong gore ba tla re bathwetse ba e leng gore ba tla ba berekela ka gare ga di-rural areas ba e leng gore thomalagana mo mamabolo ba bangwe ba tla ba le thoko ya sekhukhuni ba bangwe ba tla ba le mankweng ba e leng gore ba tla ba berekela ka mo dikolong go ba go fitlhela ngwaga o tlang re tlo thwala bašwa ba e leng gore ke bana ba go tswagana mo gae ba e leng gore re tlo ba go ruta le go ba bontsha gore batle ba kgone go dira di-activity tsa na le bale le bana
1: le hono ka mono investing ya Limpopo go ketekwa segopotso sa molwela tokologo wa baithuti o nkgopotse tiro yo e bego e le moithuti ka mono investing tiro e be e le moetapele wa baithuti fa o abego a le kgatlhanong le mmušo wa batho ba bašweu nakong ya mmušo wa lepara la chepe ka ge a be a go rata kwa ditokelo tsa batho baso o lwetse ditokelo tsa baithuti ba yunibesithi ye ka go tlhoma mokgatlho wo o bego o bitswa South African Student Organization SASCO ka boripana yunibesithi ya Limpopo e keteka segopotso sa gagwe ka ge a ile a kgatha tema ye kgolo ya baithuti kudu lesolo la motlhakanelwa magareng ga maphodisa le sešole sa naga la go bitswa Vala Umgodi leo le bego le swaretswe ka mosina go kgweditswe dikobatši tša go balelwa go dimilione tše 4.5 tša diranta go a golegwa bagononelwa ba bararo go tswanegeng ya Zimbabwe nako ya lesolo leo go kgweditswe mapokisi a 500 a magolo ga mmogo le ya 12 ao a bego

0: Ke tshela fela metsotso go itjola ering ya botshelela ke la botlhano le tjatji ke la lesomete yem ka ra go dia le wedding wa ga ona kwa ketepedi masome pedi tshela motheleji ke dumedi ishabile ka go amogala go lenano la ntumetsebe go radio tef mathapa meng a le hono thobela go mentlelo senya sebaka ke bontshefa gore ke rata go leboga ba lenano la Route 36 le ba kantora ditaba ke shantela motlhaka ka ditaba tsa mafelelo tsa letjatji mona motheleji o ka letela go tshedingwe tsa ditaba go sa samisonga iri ya boshupa ka le lemela sisimane lenano le le tjolo fa ke mo tjolo petish wana kwana tshepo mo jaki motlatsa mo tjolo petish wana kwana Brian Mganedi mo tjolo Sophie Motsai le tlhogona mathosa Elizabeth Magaganem botlhale moelam ga mogo le shantela motlhaka ba tjolo ka metšhini ke mahlodi malatsi le lucky wa ga bopapem na ke kholofelo se le di sha go mo motheleji le tjatjela le hono a ke sepele ke le noshi ke sepela fa le sontaga se kwa bam ba ga se kwa bam se ba ka ke salena sa gore le ka dumedisa ba theleje ba rena thobela
1: ke a leboga wa rra kholofelo le ne ke le temisa magage shumi bile ra le amogela go nna nona rena la ntumetse bo go radio tef me bile le khone ke la botlhano motheleji re tlhanona beke ditaba magareng ga tse dingwe mathapameng a le khone go latela tjeng re go boledishana le mo presidente wo moswa wo a satswa go kgethwa ka go legotla ke medila go emela baithuti la SASCO ka mo university ya Limpopo go kwa ka botlalo maikutlo a bona morago ga go tlhokolobelo ka mogatlho wa go emela baithuti mo ngwageng wa 2020-2027 ka go le lengwe balapa la bonkgopotse tiro ba re ba ikwa ba tlhomphegile mo setšhabeng go bona ngwana wa bo bona a sa tswela pele go ketekwa le letšatšing la legono se ke bjalo ka ge yunibesithi ya Limpopo e tlhole e keteka moletlo wa segopotso sa gagwe o ka letela pego le gona mo temaneng e mola ka go le lengwe ditaba ke tša gore mosekaseko wa dipolotiki ka mono yunibesithing ya Limpopo Morore Sekhukhune o re o bona sephetho sa go kgoro ya thuto ya godimo le tlhatlho sa go phela ka thoko šišinong ya go rakwa ga bafatlhološi bao e le go ba fala dimakaleng a dithuto tša godimo e le sa maleba le talapego le gona mo temaneng e gomme wena o kgopela o ka tsweletša maikutlo a gago ka mokgwa wa molaetša go ba gatišo ya lentši go WhatsApp line ya rena 076-914-0815 magagešio nna ke sontaga wa ga sekoba gabjela re feteng ka fa re tlo boa re phegoga ka pego ya rena ya mathomo thobela.